Nisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Makani Mwanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.